0: lo mo thui na sin tro ji gen xiam ki son xie di na le san ya di sun qi xin yu bie sun na no bu la le sun xie di piu yin su nan do la
1: no tan nan xin ge nan chen xin chu bu chen min le ka wa shu nie

lo sinro lhodu la le xuan ji le kiran ge su xie di ming gen zhen nan xian kuang lang nan zu xian bei su xie di na wen dui pin zuo la ge lin nan bei ji mi si xie bi di yin la mu dui ne sinro nan ba ling ge zu li jin ki ti ji ke ba ang cha le wei ge wu ji chu ge jin a dun dun gu ta chu ge song ni chu chu chu ge ni gu le wang ang ta chu ge ni ge chu dun dun jie gu xie xian la ku mi dian zhi lang ni ge che ji xue bi su xie dem jin no ba la ge lin nan bei an cu mi lam xie bi di ri wen nan ga pi qiao ge xue yin la

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dawe chu dar ki dawe wen dang ki kyeop sa tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki chemur chin cha ki dawe kul kim to gang ki khin su re mo xin zha wei tu chi chu ki ni xi le le de ki ku yang chen zam xin nang zhong Digarni, Dawu ki kurkang sibi li chen yi.

singe nam cho cham de li du ti rin da we gi kor khan si be le zin ti chu ti sam li ya le so ten de li zin ki shi shi chen gu nan ke bu san jam de la thang zhe chu ji su ni ge zhen yi nam ling ge sim jia na go

0: 초콩은 징가를 샤모도 긴 지도 워차를 편종네
1: 니엔 워차를 기도 땀네디 교 롱푸르 규네 키라퓨 사투 워차를 시비 땀네리체
2: chigela shupi pirupe da batang zamne sa jo khala yupe pegal lu disen gel hin yukam sa malam so sa tu ngo thar tam ju chebe chi jo le chena jewar ka chi male chen so jo shuke be ju yin sengen ge tirin ge de zen dina ben jong shi zi zhong qi zhong mo zong ge jin jun sum ge che bo cha xin zhe sen ge chu bi jiao chong le chong bi zhu ji wei na yu me sen bi dang je ma ma ni chi zuo jiang xi ba shu ge yin be hen gen ne sen shi yu ba shu

ki chenpa jen la sun shu ki kengbe neng su le chen su ten ka che mu. Sim sang pu pana la da gyu gu sam yang gyu ngu pu banti la su ma ti pe cui tu kyuru. Pa kong tong ne chepa tok pe piyam sim tu chi chak pa keng yi me shim para teng ma bu ju nyong we uru su mang xie ki gyur gu jik lo la char jing ka ne tun. Cho furja kang tang kyak pe kip kyak pe to du kursum ter ki gyu. Terki tingne yimu luyan ling, luba tingne terki kalu yin. Na xin kyo le simche jishik yu. Lupur tu renglu le cha tunpa samlor korji, ku na cha di chindu mebar rangar tikba gyadu ju ne mutyu di. Kyo rang go tuba chi, simdu tenra su yi chin, simdu tenra su yi chin xie, xie ci nga tu gyor. Tedar koba lar yang kya kang trawe nye kang tu gyor. Kangbe deyip ne kyokyu rinpu shik tuyendu. Kö kumshi dar nyekang tu jormata neche nang tu zuy. Kabu lo ne nyekab chu le ngay su kang shik su be nangwa ki. Kö lakbe nyu zam che be nangung nang tuang kyakba rinpu shi cha yubati shuk cha songwa shi. Lakbe kyokyu tingi chirikyu batang tra. Biwaan gyunyi me toa sakto ki mikdegab. Biwaan gyunyi ma ni mikki tongsar me. Kersambar kangchui du duyun jingin mikla kangchi gebaan. Yangna, zongpyun shunpa wangla ki sungpa tar mukchi hui chiwe gechi pokpa minam nyam. Lakbe mingi shukki purshin du laryang degyan. Ngardar biwaan matong. Zikram du ngarne cha simpe kyakpa chungu. De chung du songme la zukchu toage kungputa kukusha yajik, tungbyenjik, kwezijik, bakong chepujik je rangsatne. Nye kanki chir gyu ne tuwa tuen shimbe sapa kangbe nang gyu. U hai hindu kangbe nang gyu be kangda pyumiti ni dakda chu lingab chebe pyumiti shi. Loi tong shor hongwe chenglong te komuru mikse ki shokin kanyang mebar ngad shin lo zichik tim ngang biwaan gyu nye ma chakru te tep nang du pyu. Loi tong ni mwe gyab du lhaku chi shin gengit lang. Pyumiti katsuru konne kotongji. Shingpur shiklang ne kola chalu. Ko ni tadung ngar xin tegar lang yubbe pyumi te chakyo kandam tuge. Ko lakpa par yukzam chebatang cha nyurtu tep nang ne biwaan gyuni ma tsur dyume. Biwaan ki gyubba chesi kang ma to timi biwaan ki goda, lukyu da, jajum da, shukyu je changma me ciksin. Ko tuwa chuchur chebe jajum latu lang ne lu zogpur nebatang changkwa kenla lo. Temata du ngoge langlang tu cha. Pyumi ti kumchung boshin du zikram du gyo ne kola yang yang de. Muja chichir songwa tang pyumi ti mik yang chichir tang. Ke singpe parzang jen ki dyokyo la meche ne tuwa pyumi ti lumik tu changdab. Dun tu gyo ne mesu gyo nyam yang dun tu gyo ma pyo. Ke ngar xin kangbya u su zokpur de ne ngu. Chi dwe bè sanpa ni changar tang lungzup chi xin ko tang nyewar jarwa guagtab me la yu tab kyang kala yu. Chi zi tinze lekba la an. Tsewe yi tuwa chi we kyo tang pyo me te xin ko me chon me ta semche kanyang me par kyur si. Tuang mal de bè gongmo ter gor xie ge keng du ge we mi te ya gui tuwa kya ne song. Kè di ko chi yu na ga chue chue du xi wa tang. Di we ngang nga lam du song yu chue zhe. Kang la xin na Biwaan gyunyi me ramdi ta, jibie xiebe zemu luyaan nanjam tu langlaan kibyo. Kedi kiba di rengi yin jima rungyam. Kwe lupuru cashar gyakba masi tuwa lumi tu songne ka. Kwe sambar kedi me tsingna dungye zemi nyangne chigyo. Tedar rangi ceswa jukri na kalitrik. Kedi didar chi na rangsim lala mita la. Pame lupun di rangla jebar la kalita. Kwe rangwa me bar ama shi ge chenpo shi geba tangcha, lar yang baba shi ge chenpo shi geba. Ge cha ti tue chi rengi kyang shi ta chu. Baba tang ama bebe cha ti ni tinche ta rinpo shi kri a. Tu chi zam pama ni chenang tu ma charwa tang, tu chi zam te dar ma peba chensu chi geb, halam tu rip kongme chensur kyur. Te dar ku chuk zam le singpe ki tu ku pu ne chiri yuk dap, me tang shub chi yang. Nyamdu chir pyuba tarto nang. Pyume ti lakta tangche, chi ne cha che ya che tu songwe biwaan ti nyeba tang.
mēsāmbār tēnī kē pēmē tū kūrjī yūpār shēnyā. Jīwā tāng rīmā tsāngmā nī lōng tsūp kī kērwē kār jī lō sū kāng māngwē pū xīn cū tīp mē tīp tē mē lā pū bā yīn shē shē. Lō wī tōng kī ngō tōng kēm nē kē chā cī jī kāng mā shē. Kā jū nē lō kū nyam bē kēp ngū chūp gyōr mē kī lā tū gu lēn tō nē kā kā chō chū ngā nāng tū zū wōng. Lō wī tōng tōng kī kē mū kē jīng lā jī kī kē lā nē jū bā tā lā xiān tī pū mē tī lā nē jū tī kē shū chēn bī gāng lā, āmā lā, dāshī dēlī, yāpū tū jī shē. Kōng tū lēng kē kī sēn nā wā tēnī, zhōng kē zōng kē mā tū yēn jūng kī zāmbā tāng, zhāp sāng lā kī pio kē tū gyūr shīng, pion chōng mē mā bī chūng kāng nē bī chūng nā wē zhōng rīng, kāng lā mār pū shē bā, pion nōr kī zōng jī tāng yāng tū yū bā tē, liu chūng nī pā tī shē. Sēn rā lēng kē tēng tī yū lī zēn pū

0: tanang nan chlen tsen sim bi su si di ne no sim chu lang le nan be che sim si bi di yin la sham la mo du ne ng ni ge nam ling ge chong che di su bi su si ti ni ku ge chong lang le nan be gong bo ma chong si bi di yin
1: no nan chen sin chu chu nian bu nian le zen ki tie zhe ang chang le wo ge gu ji chu ye jing an dun dun gu tan chu ye su ma ni chu chu chu ye ni gu le wo ngang a tan chu ye ni ge chu dun dun kong rong gu ji le san nan shu wa pi yo ge su ju man si nian bu nian le zen ki chen chen ji di tan kong yin ki di bu gu ji ne le san nan shu chu ye
0: wo nan zu pai gen xie man zhi dun nan ken ni ge gu xi ba sa la yi zang bu tun zhu xiu yan kuang ne ge la ni kan sa ma jie yu ren gu le ka song su na xia ge la le tu jian nan xiu yin le
1: No, Mutu Yung Anam Tsu Singin Chobo, Chemin Le, Nian Qing De Xin, Xu Nian Kong Ne Yin Le, Chung Du Le Sien Ti Nian Yar, Ha Jiang Ki Gab Yue Ta. Tan De Yin Le, Ri Gan Li Ya, Chu Tsu Shun Tu, Ani, Ka Ba Li Ya, Da Chi Mab Yin Le, Le Sien Ti Nga Xin Nian Yar Li Ya, Gab Yue Su Na, Xiao Kong Ne Nye Bna Ba, To Jian Na Xiu Yin.
0: No, Mutu Yung Anam Tsu Singin Chobo, Lu An Tsu Xiu Gan Kong Ne, Ge La Ni Kam Sa, Ma Jian Yu Rin, Xiam Ki, Sun Si, Ti Yin Le, Su Nam Ba, Nam Ta Ye Chong Ya, Piu Gu Ta. Da, Lo Li Du We, Gap Te Da, dün jian yin na nam ting ge qu tian jian liang yi sen neng gu cheng gu xu yin si sun nan dun le
1: no tan neng xin nan chuan xin chou chen mi le xue shen nan zi